Okay, again and again. Good morning, good morning, good morning, good morning to all. Wishing you again a blessed morning, everyone. Here we go again. Makapamati naman kita sa pulong sang Diyos. Makatuo naman kita sa pulong sang Diyos sa siningaaga. Again, to our brother Michael, nga rin isbong sa station, good morning sa imo. Thank you sa imong pagservisyo publiko. Again, wishing you a blessed morning, everyone, to our Facebook Live viewers, to our Radio John 98.5 Live viewers and hearers, good morning sa inyong atanan. To our senior pastor, Pastor Janel Vergara Nimenyo, good morning sa imo. To our members local and abroad, seafarers, foreign and local missionaries, good morning sa inyong atanan. Again, my name is Pat Bonimenez, one of the member of Rian Bible Baptist Church. I'm not a pastor or one of the preacher and worker of Rian Bible Baptist Church. Again and again, wishing you a blessed morning, everyone. Now, hindi kita magdugay sa siningaaga. Sugudan ta ini sa pagpangamuyo. Let us pray. Samon Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Nagapasalamat kami sa siningaaga, Lord. Thank you sa blessings, ang kabuhi, nga ginaman mo naman to face another day. Salamat, Lord God, sang libre nga hangin. Salamat, Lord God, nga wala kami wala kami sa ospital, kundi ari kami, Lord God, naga-enjoy si mugugma kagrasya. Kagma members namon nga nagamasakit, nga ra sa ospital, subong, ikaw man Ginoo, magahatag immediate healing para maging kaupod sila namon sa pagpasimbahon, sa pagpamati sang pulong every Sunday. Lord Jesus, ikaw magabadayon bless to the Berean Babo Baptist Church. Ikaw Ginoo magatag showers of blessing upon blessing. Ikaw man magabless to our senior pastor, Pastor Janel Vergara Nimenyo. Ikaw magpakamayo, magadugang strength, heavenly wisdom in every decision you make, Lord God. Lord, we can do nothing without you. We trust you. We honor you. Ikaw magatag heavenly wisdom. Sa imo pulong, aging padala ni mo subong. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again and again, wishing you a blessed morning, everyone. Hindi kita magdugay. Please hold on your Bible and open it in the book of Proverbs again. Proverbs chapter 27, verse 1. Proverbs chapter 27, verse 1. Siling sang pulong sang Diyos. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Mga kauturan, many people spend too much time thinking about tomorrow, right? And basi sa isa na ka mga people, sa mga katawan, isa ka na dira. Nga naga problema, naga paminsar, kung ano naman ang parabuas. Hello? Nagasiling kita, buhaton ko na lang ni buwas. Oh, kami, may nasiran ko sa gospel. Ginpamangkot ko siya kung ano ang iya nga obra. Isa ni siya katigulang, 60 plus iya nga edad. Iya nga obra, gapang mold siya, sang siminto gina-create ya, kung ano man nga design ang gusto sang tagiya. Kagang isa nga nagtatak, nga ginsiling niya, nga kada gabi, once may pahimo sa iya nga molding, kada gabi, gina-vision niya ina. Kay para pagkabuwas sa aga, hapos na lang para sa iya nga magubra. Oh, before siya magtulog, gina-create niya na sa iyang mind nga daan. Kung anong iyang design, kung ano pagit ang mas nami nga design, para hapos na lang. In the same way, mga kauturan, we are like Him. Ah, mag-alagad na ko sa Diyos, buwas ah. Magbag-o na ko, buwas ah. Pero mga kauturan, tandaan naton, hindi kita makasiguro kung ano ang matabo buwas. That's why hindi naton pagulaton ang buwas para mag-alagad kita sa Diyos. Para magbalik kita sa Diyos, mga kauturan. Hello? But the
Bible reminds us that tomorrow is not promised. Kasi links ang aton nga text, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth, mga kauturan. Hindi naton mabag-o ang natabo kagapon, hindi man naton makontrol ang buwas, pero makapili kita nga makabuhi para sa Dios subong nga adlaw. That's why ang pulong sang Dios nagaremind sa aton every time makapamati kita, every time makabasa kita sang pulong sang Dios, mga kauturan, gina-remind kita niya. That's why amu ina ka importante nga makapamati kita sang pulong sang Dios, makabasa kita sang pulong sang Dios, kag maka-communicate kita every day sa Dios, mga kauturan. Because wala pa kabalo kung anong matabo buwas. Even kinavision naton subong ang pagabuhaton naton buwas, remember, basi, kibot ka lang, wala na kita. To tell you sadly, pero life is short, mga kauturan. Life is short. Ang ubra mo na subong, it's temporary. Ang work mo subong, it's temporary. Ang pag-eskwela is temporary. Ang pagkabuhi naton diri sa kalibutan, it's temporal. That's why, mga kauturan, in every decision you make, nagadepende sa imo. Ang kagapon, tapos na to. Ang buwas, wala pa naton nahibaluan. Pero ang subong, mga kauturan, ara sa aton tagsa-tagsa nga mga desisyon. Depende na lang sa imo kung ano ang imo pilion. That's why gamito naton ang subong nga adlaw sa paghigugma, sa pagsunod, kag sa pag-alagad sa Dios, mga hinigugma. Ano ang kabuhi? Ano ba lang kabuhi man? Life is short. Life is too short, mga hinigugma. Look what happened to the people of Nepal. Nag-earthquake. Pagtapos ang earthquake, may isa ka-flood nga dako. Narumpag ang dam. Ang Nepal sa tunga-tunga na siya sa Indonesia and China. Kung ibutang naton sa mindset naton, ano bala ang thought sa mga tao dito? Without the knowing nga amutong natabo, nagakalipay sila, nag-enjoy sila. Iban ara man sa sadness, sa problema, iban ara sa kalipay, iban or either same man sa ginahimo mo subong. Pero wala sila kabalo nga amo sito ang matabo sa ila sa amo sito nga adlaw. That's why, mga kauturan, life it is too short sa sininga kalibutan. That's why tugyan naton ang kabuhi naton sa Dios. Itugyan naton ang kabuhi naton sa pulong sang Dios. Itugyan ta ang tanan naton nga tagipusoon sa Dios. Pasudlon ta siya sa aton tagipusoon as our Lord and personal Savior. Kabisan anuman ang matabo sa aton one day, siling sa pulong sang Dios, kung ara si Kristo sa aton tagipusoon, one day mangikaupod ta siya. Now this morning, I have three things hindi kita magdugay. Number one, live today because tomorrow is not promised. Boast not thyself of tomorrow. Boast not thyself of tomorrow. Because for thou knowest not what a day may bring forth. We can make plans for tomorrow again. Makavision kita kung ano naman ang nami nga plano buwas, ano naman ang paganami, ano naman ang ubrahon, may amo naman na. But we don't know what will happen. Siling gani in the book of James chapter 4 verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor, mga kauturan. Our life is short.
every day is precious. Remember that. Nubo lang ang aton kabuhi. Ang tagsa ka adlaw importante. Kag valuable ina. Subong ari ka, makapamati ka, nagapungko ka, da makaubra ka, may ubra ka na, makaiskwela ka, may kwarta ka, even wala ka kwarta. Importante ara ka. Why? Because time is valuable. Life is valuable and life is too short. May mga tion nga ginatag sang Dios sa aton ang kagapon. Hindi na naton mabalik. Kag hindi kita sigurado kung ano ang matabuwas, pero may ara kita subong adlaw. That's why gamito naton ini sa pagigugma sa Dios, sa pag-alagad sa Dios, kag sa paghimo sang iya mayo nga malipay sa aton kaugalingon. Your labor, mga kauturan, is not in vain to the Lord. Hindi na sayang ang imo labor sa buluaton sang Dios. Tanan ina may pulos, kag tanan ina may reward. That's why padayon lang kung ikaw isa ka Kristiyanon nga nagapagamit sa buluaton sa Dios, padayon. Even may mga obstacles, even may mga problema, padayon lang. Pagamit nga may pagigugma, pagamit nga may kalipay, mga hinigugma. Even you are may work ka, hindi ka makahatag time, hindi mo mahatag because may work ka, tandaan mo, bisan ang imo work, pwede mo na magamit mangin isa kadako nga blessing man sa buluaton sang Dios to support ang mga tao nga nagabuhat sa ministry. That's why, mga kauturan, ang kada adlaw nga ginhatag sang Dios isa ka valuable nga regalo sa imo. Isa ka valuable nga regalo sa imo. That's why may isa ka tao nga nagasilinga, I will serve God tomorrow. May nag-invite kami nga every week gina-invite siya namon nga magsimba. Magsimba kita every Sunday. Pero ang sabat siya, may ubra pa ko. Buwas na lang. Dasun na lang si Mana. Kagsasigi ya ka, buwas, dasun na lang. He comes, he says again. One day, he realized that he spent many years waiting for tomorrow. Nalaputan na isa katuig. Again, mga kauturan, if you need to pray, pray today. If you need to forgive someone, forgive today. If you need to encourage someone, encourage today. If God gives you an opportunity to serve, serve today, mga kauturan. That's why ask yourself today, what can I do for God today? Who can I encourage today? Is there someone I need to forgive? Is there something God wants me to change? Tandaan natin, life is too short. Don't waste today waiting for tomorrow. Again, don't waste today waiting for tomorrow. Subong pangalagad sa Dios, subong ihatag ang kaugalingon mo sa Dios. Hindi na paghulta ang buwas. Gin-remind ka sa pulong sang Dios sa sining aga, ipagamit ang imo kaugalingon nga malipay siya sa imo kabuhi. Don't waste today waiting for tomorrow. Number 2, use today to serve God. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. God gives us every day as an opportunity to serve Him. Right? That's why, in the book of Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil, mga kauturan. Our time is valuable. We should use it wisely. Tanda na ito na, valuable ang aton nga time. Gani dapat
gamito naton ini sing maayo kag may kaalam. Hindi naton dapat pag-usikan ang tion sa mga butang nga wala sing pulos. Gamito naton ang aton tion sa pag-alagad sa Dios, sa pagigugma sa aton ni sikatao. Ano pagid? Sa paghimo sing maayo sa iban. Ang tion nga nagligad hindi na gani mabalik sa liwan. Tandaan naton. That's why gamito naton sing maayo ing adlaw nga ginahatag sang Dios sa aton. Kung may inigugma kada nga ginakalainan sang buot, nga ginasungguran mga utod, this is the right time nga nakabati ka sang iya nga pulong, nakabati ka sang pulong sang Dios. Makauna-una ka nga ang kabuhi basi wala na ni buwas. Remember that. Pulong isang Dios. Ang kabuhi basi wala na ni buwas. You can talk to them. It's up to you. You can hug to them. It's up to you. Basta remember, time is short and life is short. Life is short, mga kauturan. Kung may kagtuan ka nga lugar doon nalipat ka sin charger magdala ni mo, ang imo nga phone ginagamit mo na, sa mga remaining battery ni mo ginagamit mo sa may pulos. Wala mo na ginagamit sa iban nga hindi mo man niya magamit. The same way, mga kauturan, our time is almost limited. We should use our time for things that matter to God. You don't need to wait until you become rich to help someone. You don't need to wait until you become older to serve God. You don't need to wait until everything is perfect before doing God's will in your life, mga kauturan. Start with what God has given you. Not tomorrow, hindi kagapon, kundi subong. Start with what God has given you today. Yes, today, you can pray for someone. Yes, today, you can praise God's word. You can help someone. Yes, today, you can encourage someone. Yes, today, you can share the gospel to someone. Yes, today, you can serve in church. Yes, today, you can be a good testimony to everyone. Why? Nga agi na remind kita. Because life is short, mga kauturan. Tandaan naton, small acts of faithfulness today can make a big difference in someone's life. I say it again. Small acts of faithfulness today can make a big difference in someone's life. Ang gamay nga mga maayo nga ginahimo naton subong nga may katutom sa Dios, mahimo nga dako nga bulig sa kabuhi sang isa ka tawo. Even you think gamay lang ina nga bulig, pero para sa iban dako na ina. If you think nga ang pagpangamusta gamay lang na nga butang, pero para sa iban, duging kuwaan mo sila sing tunok sa ilang tagipuson. Hello? If you think ang imo gamay nga smile nga makita mo sa iban, nga makita ka sing iban, without reason, dako na ina nga impact para sa iban. That's why don't forget to greet someone. Don't forget to make happy face to someone. Don't forget nga magkamusta ka sa iban. Mga kauturan, life is too short. Time is too short. Dugi na time lapse lang ganing aton nga time. Subong.
Siling mo, ang kabuhi mo malipayon kasubong. Pagkabos do hindi na. Siling mo, ang kabuhi ni mo subong ayay na. Pero wala takabalo kung anong matabo sa aton karon. Wala takabalo kung anong matabo sa aton buwas. Wala takabalo kung anong matabo sa aton sa bilog nga semana, bilog nga bulan. Basta tandaan naton mga kauturan, bisan gamay lang ang aton mahimo pag pangamuyo or pagbulig, pagpalangga sa aton isig katawo o kun paghatag sing maayo nga pulong sa iban, mahimo ini nga gamiton sa Dios para magbag-o kag magpagpalig-on sang kabuhi sang iban mga kauturan. Hindi pag-isipon, hindi na ton pag-ibutang sa ton yung mind nga gamay lang ina nga mga butang. Gamay lang ina ang inay mo ginahimo para sa Dios. Ang gamay nga pagbulig mo subong mahimo nga mangin isa kadako nga blessing para sa palabuton. Remember that. Ang gamay nga pagbulig mo subong mahimo nga mangin isa kadako nga blessing sa palaabuton sa kabuhi sang iban. Remember that. Kag indi ka na nila pagkalimtan. And number 3, the last arena. Last na ta. Trust God with tomorrow. Ano gining number 1? Live today because tomorrow is not promised. Number 2, use today to serve God. And number 3, the last, trust God with tomorrow. Siling sang context na to, siling sang text na ton, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. What a day may bring forth. Trust God with tomorrow, mga kauturan. We don't know what tomorrow will bring, but God knows.

nga ginahatag ya sa imong kabuhi may mga reason ina. And one day ma-realize nimo sa imong kabuhi nga amo ni gali ang purpose ang Dios sa kabuhi nakon. Amo ni gali ang plano sang Dios sa kabuhi nakon. Siling ko ari ko sa pinakanubo-nubo nga stage, ari ko sa pinakanubo-nubo nga trabaho. Pero one day ma-realize nimo nga kung amo na gali, nga amo na gali ang kabubuton sang Dios sa kabuhi naton, mga kautoran. That's why hindi kita dapat magkadlok sa palaabuton. Kay ang aton palaabuton mga inigugma yara sa mga kamot sang Dios. Hindi naton naibaluan kung anong matabubuas, pero naibaluan ini naton nga ang Dios nagakapyot sa aton kabuhi. Bisan hindi naton makita ang tanan niya dalan, hindi naton makita ini sa Dios. Hindi naton makita ini sang Dios tanan. That's why salig kita sa iya kag hindi magadlok. Ang aton future hindi, ang aton future hindi sa aton mga kamot. Yara ini sa kamot sang Dios mga inigugma. Kag nagaatipan siya sa aton. Siling sang iya istorya. Siling niya. Siling sing isa ka tao nga na istorya ko. Ang Dios bigi na test siya ka. Nga mo sini. Ang Dios bi unpredictable. Sang isa ka tao nga na istorya ko nga nakatestimony kung ano katutom ang Dios sa kabuhiya. Ang Dios bit unpredictable mo. Wala kakabalo. Ginatest siya ka. Nga amusin ni, amusin na. Pero nakaplano, nagali ang future mo sa iya. In the long run. Basta anong himuon mo, salig lang. Saligi lang ang Dios, mga inigugma. Kay ang Dios nagakapyot sang plano naton. Trust God. With tomorrow, hindi magsalig sa kaugalingon. Hindi magsalig sa kaugalingon. Because in the book of Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct thy paths. Remember that. Take therefore no thought for the morrow. Nga anong ginatudlo ni Jesus? Ginatudlo ni Jesus nga magkabuhi kita, hindi kita magkabuhi sa aton nga tagsa-tagsa nga kabuhi nga controlled sa ginatawag nga worry about tomorrow. Gintudloan kita sang Dios ni Jesus Christ nga hindi naton pagkontrolon ang aton kabuhi or kabalakahan ang aton kabuhi para buwas. Hindi naton kinanlan nga perme una-unaon kag magkahadlok sa mga butang nga wala pa natabo. Hello? Yes, you have a vision. It's okay. Pero remember siling sampulong sang Dios. Boast not thy tomorrow of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. That's why if face ang subong adlaw nga may pagtuo kag itugyan naton sa Dios ang aton palaboton. Our future. When you drive at night, a little illustration about faith. When you drive at night, ako kagi ko drive nga wala isa, wala sing street light sa dalan. Makita mo lang ang headlight mo, ang imong suga sa imong motor. Hindi iya masakop ang bilog nga dalan. Hindi iya makita ang punta nga dalan. Pero nagasalig ko nga sa while I'm driving, nagasunod ko sa ina nga dalan, nagasalig ko nga makakagto ko sa akong pagkagtuan. Hello? That's why nagakip drive.

Saving ka. Nagapadayon ka. Lakat. Even though wala mo nakita ang punta. Because nagasalig ka nga may pakagtuan ka eh. Faith is like that, mga kauturan. God may not show us everything about tomorrow, but He gives us enough light for today's step, mga hinigugma. That's why, gina-remind niya kita sa pulong niya, it's up to us if you believe or not. It's up to us. It's up to you if you believe or not. You may not know what will happen next month. You will not know what will happen with your plans. You will not know what challenges you will face, mga inigugma. But you can say, I don't know what tomorrow holds, but I know God is holding me right now. Instead of worrying about tomorrow, pray today, mga inigugma. Saligi ang Diyosubong, sunda ang Diyosubong, alagari ang Diyosubong, bayida ang buwas. Itugyan sa Diyos, itugyan sa mga kamot ang buwas. Because we don't need to know everything about tomorrow because we know the God who holds tomorrow. Wow. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth, mga inigugma. Tandaan naton ang tatlo naton kaya three key points. Live today because tomorrow is not promised. Serve God today because today is an opportunity. And number three, trust God with tomorrow because tomorrow is in His hands. Hello? Amen? Brothers and sisters, to our listeners, to our Facebook Live viewers, Radio John 98.5 Live viewers and hearers, don't waste the day God has given you. Maybe yesterday was difficult. Give yesterday to God. Maybe tomorrow makes you afraid. Give tomorrow to God. But today is in front of you. Nakabati ka sang pulong sang Diyos. Pray today. Love today. Forgive today. Serve today. Trust God today. Why? You may not know what tomorrow will bring, but you know who will be there when tomorrow comes. Amen? You may not know what tomorrow will bring, but you know who will be there when tomorrow comes. Yesterday is gone. Tomorrow is unknown. But today is God's gift. So let us live today for the glory of God, mga kauturan. I say it again, you may not know what will happen next month. You will not know what will happen with your plans, what challenges you may face, but you can say, I don't know what tomorrow holds, but I know God is holding me. Kag ang pinakanami, mga kauturan, as we close, nakabati ka sang pulong sang Diyos, na-remind ka sang pulong sang Diyos nga sa pagsalig mo sa Diyos para buwas naman, mas nami nga ang kabuhi mo itugyan mo sa iya, subong. If wala ka pa Kristo sa imo tagipusoon, hindi pagduwa-duway nga batuna si Jesus Christ as your Lord and personal this morning. Batuna siya as your Lord and personal sa siningaaga. Manupatbon, paano ko siya batunon? Ako ang ikaw isa kadako nga makasasala. Pangayo ka patawad sa Dios nga wala sing sala. Pangayo ka patawad sa iya sa imo tanan nga mga kasalanan. Batuna siya as your Lord and personal Savior sa imo bilog nga tagipusoon.
Every head bow, every eye close, let us pray. Sa among Dios, buhi kagamanan sa tanan, Lord God. Salamat sa siningaaga. Nga gin-remind mo naman kami nga life is short, Ginoo. That's why, Lord God, sa siningaaga, ginatugyan ko ang akon kabuhi sa imo. Because wala ko kabalo kung anong matabo buwas. Lord God, ako isa kadako nga makasasala. Patawara ko sa akong tanan yung mga kasalanan. Gininusulan ko ang akong tanan yung mga sala. Gina-open ko ang akong heart. Ikaw magsulod. Ginabaton ko ikaw nga akong Dios kag personal nga manluluwas. Luwasa akong kalag sa kangit-ngit sang imperno. Salamat sa kaluwasan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Again and again, mga inigugma, to our Facebook live viewers, to our radio dyan, 98.5 live viewers and hearers, good morning sa inyo tanan. Wishing you a blessed morning, everyone. As we close this morning, i-close tani sa pagpangamuyo. Let us pray. Samon Dios, gamanan, kagbuhi sa tanan. Nagapasalamat kami sa siningaaga. Salamat Lord God sang imo katutom sa mun kabuhi. Salamat Lord God sang pulong mo nga gin-remind sa amon, time is short, life is short. That's why mas nami nga itugyan namon ang tanan kag pinakanami nga itugyan namon ang amon kaugalingon sa imo. Lord God, sa siningaaga ikaw magkapadayon bless sa Berean Bible Baptist Church. To our senior pastor, Pastor Janelle, ikaw magpakada, pagmaayos sa iya, magahatag dugang ang kusog sa iya, heavenly wisdom in every decision he make, Lord God, and showers of blessing upon blessing ihatag, Lord God. To our members local and abroad, ikaw, Lord God, magahatag, pagpakamaayo, ikaw mag-bless sa ilang mga work, sa ilang mga job, and mga businesses, Lord God, ikaw magatag showers upon blessing para more support sa imo likuton. Lord Jesus, to our missionaries, local and abroad, foreign, ikaw magpakamayo, mag-a-bless. Mag-a-provide sa ilang mga daily needs. Sa amon nga tigpalamati, sa siningaaga, ngara subong sa mga problema, or either ara sa ospital. Lord God, ikaw mag-a-bless, ikaw mag-a-hatag sabat sa mga prayers, mag-a-provide sa mga needs, and daily needs sa school, kag sa iban pa, Lord God. Sa mga closed doors, nga naga-pray every night, Lord God, ikaw magasabat. Ikaw magalid sa way nga kung sa diin gusto mo sa ilang kabuhi. Sa mga na-answered na ang prayer, Lord God, ikaw pagpakamaayo sa ginpangamuyuan nila nga mga obra. Nga ina nga work, hindi mangin hindrance, hindi mangin hinder sa pagpangalagad para sa imo. Lord God, ikaw mag-bless, magpakamaayo, mag-atag blessing upon blessing sa amon. Lord, we can do nothing without you. We trust you. We honor you this morning. In Jesus' name, we pray. Amen and amen and amen. Again and again, to our Facebook live viewers, good morning sa inyong atanan. Sa aton tigpalamati, good morning sa inyong atanan. My name is Pat Bonimenez, one of the preacher of Berean Bible Baptist Church. I'm not a pastor, only one of the worker of Berean Bible Baptist Church. Again, salamat sa sininga. Station Radio Jan 98.5. Ang Dios magpakamaayo, maghatag man blessing upon blessing. And to our kaupo diri subong Brother Michael, ang Dios magpakamaayo sa imo. Ang Dios magabless sa imo kung sa diin ka man. Kag ang Dios magatag showers of blessing sa imo. Again and again, greeting you or wishing you a blessed morning, everyone. Thank you and God bless kung sa diin kaman subong. Again, God bless everyone. Thank you again and again. Bang.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: dugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio John 98.5. Morning Love Songs.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw, akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga tulumanon ang pagpagkabana sa maing panglawas. Maing adlaw ka Dragon Mail, maing adlaw sa ato sa mga listeners na kadayang mga dapit sa amandagong nila ang ato sa mga programa ka Dragon Mail sa pagpagkabana sa maing panglawas sa mga suki nilang sibihanan. Ano na sa mga suking tigpaminaw, yung ubo sigalag-alagad sa kahanginan. Gikan kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang nagpahigayon ng mga produkto nga nasaksihan na sa kadaghanan nga nakagamit no o nakainom sa ato sa mga kapsula o sila miingon mga sokin tigpaminaw nga napaka-epektibo garantisado sama nining ato sa mga Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga kanahigala ang gumikan kay nindot kayo ang mga natural nga mga sangkap ang naaniining klasis mga kapsula. Dasok na sa nutrients and ingredients, dasok na usab sa nagadayang klasis vitamin C ang mga naaniining nga klasis kapsula. Mga kanahigala, ang aniya usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tikpay na with insulin plant na 12-in-1 kini ha. Ay makalimot mga sokin tikpay na katong makaiksuna na to nga coffee lover good siya. Kanina gyud ang pinakarindot kayo walang palpitation dili maglabad imong ulo mga sokin tigboy kabuhi nindot pud kayo ang resulta ngano man nindot pud sa dunay mga triglycerides ha nindot ang disposal nindot imong memory di ba mo active mga sokin tigpaminaw mao na usab ang ato usab nga kape ang ato usab nga ikaduhang kape mao ang Hard Max Stream coffee for men ha hard ang simula max ang sarap. Basta ikaw naka-Hard Max with all kinds of ginseng ni mga sokin tigpaminaw. Nindot ka inisiyas paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ha? Nindot ang performance ni Mr. Basta ay mo kalimot ha. Kana nga klases kape, Hard Max Stream. Coffee for men mga higala. Max ang saya. Pag ikaw naka-Hard Max, mo na higala mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot usap sa ato-usap ng Dragon Massage Oil with Chewbacca ha. Nindot po din itong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako di siyang tabang mga sokin tigpaminaw sa mga idaran. Ha? Nanay, tatay ha. Matagabi pwede mo magpamasahe. Nining ato-usap nga kaabag usab ang Dragon Herbal kinini ang Dragon Massage Oil with Chewbacca. Wala ay gala ang naana-ana. Ang ato-usap nga Kiskin Low Power Whitening Soap. Ang atong Dr. Punji Soap. Kanto na may mga problema sa mga minor skin disease ha. Kanihigala dako na siyang tabang. Kung doon na may up-up, bun-e, ringworm, sa panang uban diha. Bahama mag-ilok, inyong ang tiil ha. Dako na tabang sa mga atleta ha. Anayigala, kung gusto pong puputi inyong aping Kiskin Low Pod ha. Ang ato usab nga katapat ni ana. Ado na po tayo lotion, ado na po tayo gitawag o sabon ha, di ba? Kutis hamis ang resulta pag ikaw naka Kiskin Low. Mao na igala ang ato usab nga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalitin nyo na higala mga sokin tigpaminaw sa kanagin na butika o pormasya Visayas o Gambinanaw. Alang sa kadugang kasayuran, pwede ka mong mutik sa 0950-44-19006. Balikon ko 0950-44-19006. Alang sa dugang kasayuran sa kanagin na sakit o balatian at ang hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw. Ang ingron mga sokin tigpaminaw or nails ha, sa laktod, dili normal ang pagtubo ng ato ang koko ha. Mao na igala pag sa liksik ni ini sa ilalom sa samao nga panit o kini mao kini usab ang si mga sintomas o ngano nga naata aning mao nga problema. Mao na igala mga sokin tigpaminaw hatagi gid yung pagtagad magpalimpi man mo sa inyong koko atong hatagan og isakto nga pamaagi ang isakto nga proseso aron nga dili ta magka-impeksyon ha mga sokin tigpaminaw basta Dragon imong tubarong matag-adlaw sigurado imong nails ligonon.
3: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka-dragon fruit? Take na og himuon na natong daily suplemento, ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Matugay kinabalanga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gagapo na ya!
6: Wapo taya!
0: Stay tuned lang mga bes! Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
8: Yeah! Binalbagan check-in!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Ignaro Adasa, ang edad 84. Ang akong ginagamit Dragon Fruit Capsule, kaluwas Ginoo, maayo. Ako okay. Paminaw sa akong pamati, akong paminaw sa pamati sa akong lawas. Gan-gan, okay. Dula jud kayo. Ang akong ikawag ninyo mga pareho na akong senior citizens, no? Na akong gigamit, Dragon Fruit.
2: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!
6: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
7: Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system ug overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan o gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
4: Okay, so maayong adlaw usab kadagon mail, maayong adlaw usab sa mga listeners ato nga kanunay nagasunod sa ato usab nga programa. And of course, mga sokin tigpaminaw, ni ansab inyong ubos igalag-alagad from St. Vincent GSK Healthcare Pod sa supplement trading. Dili nato kalikayan nga adun na gintay na kadayang sakit daw gabalatian. Ani usab mga sokin tigpaminaw, ato usab mga produkto napaka-epektibo sa mga usab ni ini nga Dragon Fruit Gold og Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga kaabag usab nato ang Dragon Fruit Gold mga higala nga pwede nyo ipagsabay pagtumar matag adlaw buntag udto hapon 1 hour after meal. Mao na higala mga sokin tigpaminaw. Abang usab nga ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant 12-in-1 kini mga sokin tigpaminaw. Kaabag usab nga ato usab nga Heart Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng 1 cup lamang higala mga sokin tigpaminaw. Sa Heart Max Stream ang ato usab nga gamiton alang usab sa pag labing-labing ni Mr. og ni Mrs. Alang usab sa nindot kaayo nga performance. Na wala higala ang ato usab nga Dragon Herbal Co ang ato usab nga Dragon Body Oil. Ah, masan suel mga sokin tigo with chubaki nga adunay tulo ka sense nga mapapilian ninyo sa kahumot nini mga sokin tigpaminaw sama sa sampagita sama usab nining lavender ilang-ilang. Ah, mo na igala ang nakanindot sa ato usab nga plus lanay tatay palo nagplastada masans matagabi gamit ang Dragon Massage Oil with chubaki aron nga mawagtang ang nagkanaing sakit o gabalitian sa panglawas. Ana nga nindot kayo ang resulta. Ang ato usab nga Dr. Punjisop ha ay mokalimot mga sokin tigpaminaw. Dr. Punjisop lamang ang katapat sa nagkadiang sakit ug balitian sa pamanit. Ana igala kung do naman moy minor skin diseases no, sa inyong panglawas, gamit mo og Dr. Punjisop kaabag usab mga sokin tigpaminaw kasama ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto nga hamis kutis ha, like artista ang resulta, gamit mo og K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ah, mao na dili lang pang nawong kundi entero kalawasan mga sokin tigpaminaw ang maaplikaran ini. Okay na pina kanindot kayo sa ato usab nga produkto. Produkto usab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagadayang butika ug promosa sa Bisaya soga Mindanao. Pwede mo nga mo text sa atong numero sa 0950-4419-006 ha. Balikon ko 0950-4419-006. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado ang imo sab nga lawas ligunon.
3: So mga ka Dragon Fruit, nganong Dragon Fruit Herbal Capsule ang ato ang Dragon Fruit Gold jud no, ang amo ang gina-recommend ninyo ni Doc Alan Autida nga himuon natong daily supplemento because ang ato ang Dragon Fruit Plus, ang ato ang Dragon Fruit Gold adunay barley grass nga sagol niini kanikusgan kaayo nga source sa mga nutrients, makatabang ni makakontrol sa ato ang cholesterol levels ug mutabang pagmanage sa mga chronic diseases, nagapaundang ugalikay sa pagtubo sa cancer, tumor, fuel immunity ug gapabalance sa ato ang blood sugar levels. So kay tungod based sa study mga ka Dragon Fruit, gatabang ni ang atong barley na maka-maintain og healthy blood sugar levels kaysa taas nga iyang insoluble fiber, mao ni ang klase nga fiber nga dili basta-basta matunaw. So dili ra ka makapagawa sa imong hugaw by increasing sa imong fiber intake. So makababa ni og blood sugar ug magpa-improve sa insulin sensitivity. So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka Dragon Fruit, take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar Visayas ug Mindanao.
5: Mag
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
5: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
6: Yeah, binalba

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Mga penata!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong 66. Ininom na ako, pero may ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako. Mm-hmm. Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinood yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes. Oo. Tama.
2: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Much more music. 98.5 Radio

remastered by DJ Manoy Jai.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kasi. Aniya na mga igala ang nasulayan ug masaligan. Al-Kasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma ug anemia, tumar ug Al-Kasi.
1: Al-Kasi.
0: Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Al-Kasi. Para always healthy, mag-Al-Kasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Al-Kasi.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbag!

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit
1: Gold!
0: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule!
2: Pure energy!
0: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian! Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian! Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
1: Gold!
2: Pure energy!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
4: Buong world!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanak sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa gisuportahan o gipaluyuhan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 na 700 milligrams capsule. So, karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
3: Yes, welcome. Welcome na sa kong mga suking tigpaminaw. Nesab nyo ang ubos o higala sa kahanginan sa kanunay naka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. And of course, inyong higala sa kanunay mga sokin tigpaminaw from St. Vincent GSK and Health Food Supplement Trading. Ani ang nagpahigayon og mga produkto mga sokin tigpaminaw. Og napaka-epektibo mga produkto nga para usab maprotektahan ang ato usab nga mga maayong alawas o kita dapat mga sokin tigpaminaw makabaton og ensakto nga pagpanagang no busa dili ang ayang kabalak-an ka Dragon Meal madili ang ayang kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dako kini og ikatabang sa nagkadaiyang sakit og balatian sama pananglitan mga sokin tigpaminaw no donatay kinini ang maayong dili maayong circulation sa ato ang dugo mga sokin tigpaminaw og ato usab nga lamian nga mga produkto no nga napaka-epektibo ha mo na igala labi na gyud sa ato usab nga kape ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix mga sokin tigpaminaw dako na kain siya katabang sa nagadayang sakit no kay atong kape walang palpitation no ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant naghambi ni og mga nagkadaiyang klase sa natural no nga mga ingredients niini mga sokin tigpaminaw like sa ato usab nga Dragon massage oil with chubaki ha. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw for varicose veins, rheumatism, arthritis. Dako po di siya katabang para kang nanay tatay panahon sa gabi nga gusto silang magpamasahi. Gamit na yun sila og Dragon Massage Oil with Chobaki. Ha? Ang ato usab nga Hardmax, no? Ang ato usab nga Hardmax Stream Coffee for Men. Dako po ni og ikatabang sa performance sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Ha? Ay makalimot mga sokin tigpaminaw ni ini. Kaya kung gusto mong nindot ang inyong performance, mas maayo ni nga classes kape. Max ang halaga mga sokin tigpaminaw. Maxaya, max ang simula mga higala. Ay magkalimot ni anak kay daghan kayo ng mga ingredients with all kinds of ginseng. Ha? Ang ato usab nga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato usab nga Dr. Fungi Soap ay magkalimot ni ini. Ha? Kinisya nga classes kamot. Doon na kining sabon. Doon naman mo'y problema sa inyong pamanit. Doon naman mo'y mga ringworm, skin disease problems. No, diba? Basta problema. Kininagyot ang nindot kayo para sa inyo Dr. Fungi Soap. Huwag ang katapat ni ini mausab at ini soap. Kung gusto kami sa inyo hangkotis, gamit mo sa Keskin Glow Power Whitening Soap. Ay magkalimot usab mga sintomas na to. Doon na tayo mga sintomas nanay tatay. Ay magkalimot ini sa ato usab ng mga produkto. Doon na tayo sintomas. Mapansin ninyo. Doon na mo yung mga severe pain no? In your upper right and center abdomen. Pain and spread to your right shoulder or back mga sokin tigpaminaw. Tenderness over your abdomen. No? With its touch, no? Mga sokin tigpaminaw. Sakit hikapon. Kung nagka-fever man ka. Doon na kayo napansin. Nagsuka-suka ka. What are the best factors mga sokin tigpaminaw? Common sa mga edaran. Nga naan niining maong problema. Por 40 pataas man o babae man o lalaki. Okay, how to prevented mga sokin tigpaminaw sa mga naa-aning maong problema. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ha. Basta Dragon ang inyong tumaron, matag-adlaw, prevention is better than cure. Sigurado mga sokin tigpaminaw, ang inyong usab nga lawas siguradong baguhon or ninduton pinaagis pagtumar sa atong produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede ninyong ipagsabay mga soking tigpaminaw.
2: Naman na po mga soking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Mga penata! Ani niya na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Ang ako diyang namatikdan sa kape mo, painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: So, salamat kayo.
5: Tinuod yun na.
4: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.
7: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
8: Yeah! Binalbag!

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dunn.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, Binalbagan, check it!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Girly Carido, 50. Naulian yun taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pag yun. Ikan karun, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-aptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
2: Yes, kumusta? Ug welcome mga suking tigpaminaw sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas. Dinhi nato hisgutan ang mga simple but effective ways to stay healthy and active. Brought to us by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, your natural partner for better health. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome po sa mga soaking tigpaminaw. And of course, no, maing adlaw ka Dragon Mill, maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato usab nga programa ka Dragon Mill. Maing adlaw usab nanay tatay palo na plastada kung asa mo na matang karon sa inyo na matangan. Halatagig pagtagad, sundan nga mong programa ni ka Dragon Mill sa pagpakabana sa maing panglawas. And of course, ani na sa mga soaking tigpaminaw inyong ubo sigalag alagad sa kahanginan. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga doon ay mga produktong napaka-epektibo sama usab niining Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abang usab ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, mga soken tigpaminaw. Pwede mo nga mo take any daily, ha? One capsule, 3 times a day, 1 hour after meal. Ha? 3 times, pwede mga soken tigpaminaw. Basta kay doon natay i-take, no? Para muligon ang ato usab nga immune system. Ang Dragon Herbal Coffee Mix mga soaking tigpaminaw kaabag susab niini. 12-in-1 gini ha. Ay magkalimot ini sa mga kisona nato nga gibawalan na sa ilang mga soaking doctors pag inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape nga walang palpitation mga soaking tigpaminaw. Dili ingon nga di mo katulog, makatulog nindot kayo yung katulog pag ikaw nakainom niining klases kape. Kaabag usab mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab nga Herdmax Stream Coffee for Win. Nindot kaayo paglabing-labing ni Mr. ni Mrs. o mga partner ninyo mga soaking tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw nakainom sa Hard Max Ring Coffee for with all kinds of ginseng. Eh? Ano ang nakanindot nini sa ato usab nga classes kape? Wala gihapong palpitation mga soaking tigpaminaw. Ano nga ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chewbacca? Ay mo kalimot itong dunay no? Sakit. No? Nagka-stiff neck ba? Nagka-varicose ba? Nagka-arthritis ba? Nagka-rheumatism ba? Gamit mo nini. Kung gusto mong magpamasahe mga matagabi eh, gamitan nyo ang Dragon Massage Oil with Chewbacca. Mapagpilihan nyo ang kahumot nini mga soaking tigpaminaw. Sama sa labinder ilang-ilang sampagita. Muna nga nakanindot nini ang kahalang o kainit mga soaking tigpaminaw. And of course, manutsuhot yun sa imuhang panit. Lagbas usab sa imong kaunuran nga tus kaugatan. Mana nga wag tangon dayon ang pamaol ni nanay ug ni tatay matagabi imo gamit ining Dragon Massage Oil. Ay mo kalimot usab mga soaking tigpaminaw, problema silang pamanit do ning mga minor skin disease ha. Kini na pud inyong gamiton mga soaking tigpaminaw. Ang katapat lamang ni na Dr. Punji Soap. Kaabag usab nato mga soaking tigpaminaw. Ang kay Skin Low Power Whitening Soap. Ano na igala ang nakanindot sa ato sa mga produkto. Walang side effect. Ah. Napaka-epektibo, garantisado mga soaking tigpaminaw. Ang ato sa mga produkto mapalit sa nagdang butika o pormosya, Bisaya Soga Mindanao. Pwede mo nga matek sa ato sa mga numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Baka na ang atong numero. Alang usap sa dunga kasayuran mga soaking tigpaminaw. Alang usap sa nindot nga pamanit, no? Nindot nga resulta o hamis ang inyong skin. Nindot kayo. Iwas mo nini, higala. Nga maong nga sakit, ikili kayan. Nga naagitan nini. Singles. The medical term mga soaking tigpaminaw, it is herpes. Kinigitawag o singles. Mga higala, sumala pa sa medical term for it is herpes coster ha. Mga higala ang naasa ato nga study ha. Suster mga higala ha. Ano nga it is a pinpole mga higala kini siya pinakasakit no. Mga nga naapod ang kining gitawag og viral infection, blistering viral infection caused by the same virus that cause kining gitawag og chicken pox ha. Mga higala mga soaking tigpaminaw. Pwede sakita, hapdos at mga pamanit. Pero ay mo kabala ka mga soaking tigpaminaw. Take one capsule 3 times a day sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Gamit po mo o Dr. Punji Soap mga soaking tigpaminaw. Basta Dragon, produktos Dragon Fruit, produktos sa GSK Healthcare Food Supplement Trading. Sigurado imuhang panit, linisin.
2: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka Dragon Fruit? Take na og himuon na natong daily suplemento ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Agasi. Aniya na mga higala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C, makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
5: Power Booster
4: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
5: Alkaline na vitamin C,
4: mapalit sa tanang mga butika.
5: Alkasi.
6: Stay tuned lang mga bes, magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
7: Yeah, binalba

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana de ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Much more music. 98.5 Radio Time.
5: Listen to 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Radio.
1: Yeah. And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
3: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
2: Ha? Bakit po?
3: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio John.
4: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Si Jeffrey to, taga Masbate, certified listener ng Radio Jan. Nakikinig ako gamit ang mobile app nila sa Android phone ko. Laking tuwa ko nung malaman ko na meron na pala silang live streaming at radio app na pwede nyong ma-download sa Play Store. Kung bakit parati akong nakikinig sa Radio Jan, eh dahil sa napakaganda ng kanilang music, kwela ang mga DJs at magandang kanilang programs. Kaya pati barkada at pamilya ko, nainganyo ko na rin na makinig sa Radio Jan. Since kaming mga Masbateño ay mahilig din sa classic, retro, at pangmasang tugtog na madalas namin napapakinggan dito sa Radio Jan. Kaya kung radyo lang naman ang pag-uusapan natin, ay friendly recommended 98.5 Radio Jan. Download nyo na sa Play Store and enjoy listening!
1: Hot Hits! Hit, turn it up! 98.5 Radio Jan.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.
1: All around the world, we play the hits.
2: 98.5 Radio Joy.

0: na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Kung sila laway, gwapo taya. 98.5 Radio Jan Taya. Palukpa.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
2: Gapo taya!
1: Gwapo taya!

0: guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa radio dyan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Nani 8.5 Radio Done.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Turn it up. 98.5 Radio Done.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: dito ang dugdug ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubing tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tubing nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

0: Sing Some Music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: 98.5 Radio Done.

0: This is Radio John 98.5 FM. Hot
1: hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Radio. John FM. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio Jan.
2: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Jan.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!